Alala, ish, odoy, ogumu kulita, no boboh pa di bago. Adi, namban nanzo na diti. Ay, iya kulita, pokoy na ay da suminampaping dalahan tabab po. Kiba pa da pulis traffic po, asaman na nga kukuo. Aw kawasa, mamaguno lahan tabab po, nung aw no apo-apo. Poingin tong diaw, om kawasa sa manon, dobogisan po po kwasa. Lahan tapa po, muntok no po patsakazan di apa po, itimpo manak kasakadazan. Himominit no gunon do tikid tadaw, muntok mambi ay survive po intimong itpasahi hamin na tokaw, ikapangunsub do pagantahuanan nandui edis. Papanaw no hang diti, tu ko pangumuhig dati ino do kiniopon paganakan no. Punso o edis, punso.

Insan po, kapibasyan nga di katatan. No, dati mo kinangoro ko sa imbahan, boss, kadasan. Pati mo san ko, miyampay, popo, ngoro, yun, so teka mo mohis na ginavo. So, no, kamatan. Dr. Melvin Mojikon, patabian, tadaw, kamatan.

Manang kiswao po masaday Facebook Saba VFM Masilus Jules Papibasyan na mo si Vam Kumadiao DJ Dennis Kotobian tanaw tagaso kamatan Iya, pointunod ko so Tanaw may na tanaw tagaso na kamatan Nasatan uvang Pinampang May na dahil ke Pinampang kyo Buhaban Square Na tanga daw diti May intang pibayan unok na daw Joseph Ginolik Pibasyan na mo si Vam tanaw ko onam Nagi Kumadiao So alam itambahot Tampinay na ina mo na po, makikinangaw Saba, VFM, na ikot binasi. Kapibasyan ni Diao, Noruli, Jaina Takan, Maria Juhan, Edward Kubot, Julita Magret, Lucy Linda Lidwis. Then, muli pihi hozo sandi, iaitan kanaw munsiko, hozo kamatan. Kato dan DJ Den, kadi Lucy Linda Lidwis. Bah, kopiendot na hozo, teko tanaw bayo na. Muli kabasa do bokyuni hozo ano di kahasa kaniyo hozo sandi iti hozo di Lucy Linda Lidwis kano namun sikaw toko

pina sa kanton daw ni Cosmas Chin. Sabi na yung kong aviko sa himbahan, boss, kadazan, o mudi-kudi, no, timpu daw, no, tanaw bay, no? Ay ko jam ko si Zam, o pupusan, yung pay sumubuhin na, no, di ako sa himbahan, boss, sina, o no, sumusun. Insan po ko tohuanan, no, minakinong, o, ako tabian, o, konsikan, no, manandak, tanaw, kamatan, ay, no, mako, no, pangabi, no, manandak, no, tanaw bay, no? Tantu o sindak may pay ko tinapan Yesu sumomo na tambahot sumomo na paganakan patay tinimuan mga azu o sikaw manay mo kay katan na tahap tapantang gabi dari tauvi na diti hozo pamupusan hozo di Johannes Dusty pakalaja ay nakapangami na namot pimabasan.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang iwitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpi nakaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rap.

Rupani ko na matong ra Imago Shopping Mall Hino Balu yak ngoro in Toreno ra ko na pangumaan na paparalan na program mano paralan ng RTM Hino Rasaba BFM pagkapaga ka Hino Balu ngopor menu akano nu sabahan maka akano nu ulo nu pamahunan taga Rasaba tu pagkapaga Hino Balu ngopor akano nu menu sabahan pagkapaga ka man paralan no Hino ra dungo para mapatari bulan ra bulan ka 5 para mono tumalim po ang jam ka 2 ora kamayon hino man para lano ra Imago Shopping Mall lakaw ko no ang tuba ko no ang angkan ha angkan ra balungo por menu sa bahan pagpaga ka lakanon no pamahulan taga Sabato Raisa rin no pa para pihito ko no pabalaan ko ra pagpaga ka ini pabalaan ito pininsalo no ko sa Meteorology Malaysia pininsalo no ra jam ka 5 4 ngopor 5 minit ra kamayon retuli ra opora mono mari bulan ro hino ra bulan ka 5 2000 ngopor mono hino pa pabalaan da tumpal kam rasam awas ra kukula intok ra solo ra pamahunan ta ka Sabah pinawala ra ro hito sumuku ra jam ka siam ra londom ra rumah sam awas ra pamahunan ta ka Sabah hino sambit ra pamahunan ta ka Sabah hino sambit ra asak ra hino kapeo ra sambit ra pedalaman paka-paka ka hino ra sambit ra Kuala Penyu Beaufort Keningau am Tambunan ampir sambit ra Pantai Barat hino ra sambit ra Papa ram Ranau ampir sambit ra Tawau Sandakan hino ra sambit ra Telupi Tambeluran ampir Kudat hino ra Pita sa ampira kono tanah pasisimpungan Labuan pinawala ra kono anu kopi sa Meteorology Malaysia sumuko ra jam kasiam ra londom ra kono angin napuo ra matumpalak ang basam awas ra kono ma kono alap ra kono roro hino pagpaga hino sumuko ra jam kasiam ra londom ra kono ka hilong ra pabalan intro kopi sa Meteorology Malaysia hino mayar alaman weprilo ra emiti.jovi.my mika pio kono mayar aplikasi My Cuaca. Ya bapak kan jadi kata kepada dua rimbai, dua rimbai itu rimbai kasa, rimbai ri Azroy, nantapi Susi Wilson, rimbai ninggalan enam piratanto, amsun rimbai ri Alicia Abu alias Dolin, nantamri nantamra Alicia Abu nantamri Dolin alias Fridolin Ladius rimbai ninggalan anda ahon so itu.

Hello, pagka ko na sa pambilin namin yun. Nakakuno bilang ito na bilin minu na ito ko na sinabit ko rin mayra live Facebook may. Mikapi ko na mayra live TikTok may. Mikapi ko na mayra WhatsApp may. Yo, rise ko na ba? Suko ko na miyon. Dako na babalo kawanan. Pinaya, install no. Kopi sa Meteorology Malaysia. Kopi sa Nahilong. Rababalo kawanan. Sambil na pamahayan ng Takasaba. Ino ra oro nusa. Ra oro minggu. Ra uparam tulu hari bulan. Ra bulan kalimo. 2000 dungo para monom. Oro nusa. Ra sambil na pamahayan ng Takasaba. Ra sambil na susuaw. Oro nusa. Jinangka. Rumasa. Matumpalak. Amrasa mawas. Ra kukula intok. Ra solo ra pedalaman. Amra sambil akan mayon yak peo tumpalak amra samawas angin apu raku kula intok rasolora asak yak peo rasolora pada laman am sambil alondo sama yak pakai pakai katumpalak amra samawas mangin apu raku kula intok rasolora asak kami kapi kono solora pada laman. Rasuan matu noro oro nuswa minimum do dungo pram talu derajat celcius maksimum talu pram limo derajat celcius. Ayos ko na kapapaka, ahilong ko na babalo kawanan. Masalok ahilong pambalaan intro kopisan Meteorology Malaysia. Ako na babalo kawanan sa pinapamahunan taga Sabah ra mayay no mayra laman web rilo met.jovi.my. Ayos ko na giling ko taga piyora rimbay, rimbay ito balon malulur, rimbay ninggalanan ra alihit ingohom yun ang sunong rimbay Steven Jimin, rimbay ninggalanan na gugoton guguangon.

0: Yo, papay, narito rin ba yung Tori Veronica Jaini rin ba yung kalangkahan sa yan pa si Simpungan? Ang pagkabagay na kasukot ang anor kapaparan no siyara no sa BFM kasalulan na hunumur alo no mino. Hindi ko nga ram yun, rayos ko na ang kining ram pagkabagakara kasalulan na hunumur sa BFM. Ino kasalulan na hunumur sa BFM, maringom yun ratukitukir no oraw. Sa BFM pagkabagahin na tumalimpun dar jam ka tulu. Ralon daun sumukura jam ka siyam ralon ng pagkabagakari. Ning kunangan ni kunara pagapaga ina yara live Facebook my live TikTok my at ako na kunang intokan minggu ng kining Ramon dalom kasaluan dahon mura sa BFM ina maya kira portal nu RTM pagapaga kahin obati kim nak rtm.gov.my maka kono beli ang kining Ramon kasaluan dahon mura ina rasa BFM ina maya reporter RTM ning kunangan amun rayus ko na nungkor pagapaga kam kono nang itrabili myun ina yara wasa my pening kunangan ama irwani ka karo dua rimbai. Ina rimbay kasana rimbay intori step jo rimbay ninggalan anda oh habi sunu rimbay intora bolos rubulur rimbay ninggalan anda rang nak kita rakon ya dirin kansen ra londom ramin kawi am kansen ra penting sam yun am kapay lupa nan ko kono kono papala kansen kena ngapura oro nu guru ra kono kawi nu baga pakara kono akarajara guru nya terakon kansen ra londom tu malagawi.
1: Guru Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2020 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepetandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekeng supan mayonu guru, ondo anam pilon pepasingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intoramunda RTM, teman setia Anda.

0: 사랑하는 시밍 타워스노.
1: Ito pa rin kami na jam kahapad. Detalo na po na mapat. Minit da tutuwang. Kakal ko miya pa daga di GOP. Hindi ka salimbahan dito po sikaw di kayo. It kakal. Makinangaw. Kakal da mga balot daga dito. Hindi ka salimbahan. Baras da to duso. Na ito pa rin kami. Eh, tita jam da kadua dito man ko. Ano rin di siwata. Dat mantang hindi kayo dipasan. Dahit hindi panguminan. Dat WhatsApp di tiki ya. Kumari kayo hit nakapagulo da papahata da pon sikaw. Harapasan ta kita kumanta di Lonely Inggang. Kadao kapsinangan tutuang pagulo pa kumadia di GOB kadao pon sikaw. Sumiwat po dati mamasan kumakang balutan na bayanan pon sikaw na pasan-pasan naman tadi kang balutan na timpo ng katalib. Megal di tampulan ni Melia Gomi, Abdul Malik, Johnny Upi, ni Gabriel Galos, Lina Molondoy, Jos Gimbo, ni Petros, Rosugod, tamalot-tamalot dit katutundaho, kapinayan ko hinanggaw, napasangirangaw, dat awabayan diti alansan ang lidas ngawi kadi lonely inggang. Pusikaw lonely. Pasan dat katilambus manta di Julian Yapa. Kapibasian dengan suam, ketibian, taraw tegaya dekamatan DJ kadao pusikaw. Yakuti Julian Yapa mantan kampung lintuhun tembunan kesiwatan diti senangan nazau dapat pengkapasan pegu kuma pe hai dia DJ kada pun sikau meampai beganakan nukia kuma dekam bahutan ku mega di kayak men isabin kangut dike Daniel Kinsik meampai beganakan Victor Pipaut ang beganakan Maximus Songkili ang beganakan Antonius Joachim, Peter Jupiter Bensin, William Daniel, Yabel Lugo, Reb Nelbert Peter, Nagi Kumadi Rudolph Johannes, Sarbel Francisco, Sister Daria Ajab, Amtin Sanai Fathers Kadao. Ya, tapi kau tilamusan ko ago, dan mentang di kayu dipasan da tinu kia, kada kau pepingibok, kada kau pim panau. Tu gumuna pemati ka pia panau, kia nga gumuh mati ya tabantalan, gumuh tawayaan. Kasadu kau nam ka rilit na tangau, ka rilit na pisang lanut, kasadu kau na da tagaman. Nga penggura po, damadamat akau da menginum-inum da kupi. Mangkanakan daruti panganas da kopi ya da mendamat ka mungkin ngau di sining kanau paping guyu-guyu dulu paping guyu-guyu lengan paping guyu-guyu kaked meampai sinding diabil Julius joget susui dia ki kinang ta ka

Eto pinikaw, abang sikaw di kayo at kakalam yung pahidaga iti di kasalimbahan diti. Karubato ko wago, amit naka siwat dat pininahak kumin, take pasan da iti at panguminan dat Facebook diti. At gambar dat pinapost it sa Babi FM Vigod kakiya. Apa sih kau kumadi Ipol Irik minanak dat kumin kepesenangan tituang di GOP kadao langsan dan lidas terima kia tabi pibabasan tabi tadaw ka na mam katabian tadaw ka amatan kadao pun sih kau maharan lagi tekita ku kumin di Maria Juhan kepesenangan tituang di GOP kadao kepesenangan lagi kumadi ka tabi pibabasan dan tadaw ka na kuma tayin sanay ka balutan ngawi sa Babi FM kadao pun sih kau. Ako nag-ialingan ni Lucia Mendok, kapsenangan tutuwang DGOP ka daw. Kapsenangan nag-ikumadi Lucia Mendok. Manta DJ na takal, kapsenangan tutuwang DGOP. Mamu ko nag-idalihuan, tinsanay tambalot sa Babi FM. Hambo, napuyala na bay na ponsiko, tabi pibabasan ka DJ na. Ako nag-ialingan, titpasan di Florita Lasabam. Kapsenangan tutuwang DGOP ka daw, kapsenangan. Ako nag-ialingan naman ang kataluad kumadi Julita Magret. Hello Chin Chiong, kapsinangan tatuwang kumadi ka. Nagid kumadi Robert Berta Charles Leginan. Kapsinangan tatuwang nagid kumadi Clay Ignatius. Kung sikaw di kayo, hit minamaramay at liwang panguminan at Facebook ya. Iti tadaw dot kamatan iti. Iti tulan da bayo na kumayang datulan dot kamatan. Tema tako na po ti kamatan ti taon na bay no nga mangamot pisampuruan mamaramay piyunungan ya ti binikaw parangan ki kayo sinding dat kamatan mata di Angeline Sabin e teretan dat tadaw kamatan sa Babi FM senang kapiya.

Ginoo na kasari kasalimbahan Bros Rason kasalimbahan di karanghano sininindit o sanang sininindit kolhis.kinawa ay sanasuay ikasalimbahan Bros Rason Sabah.

Maria pa. Nung pa'y pasti ko na pa dahil sa'yo. Bagyan po iya, iya galdi ko.

Rongok ang ilong kau rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mampadownload ra aplikasi RTM Click kapam magilongsor ra laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my.

0: Lula, akasip kapio na intaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ragula, ang ibitra aruwal kencing manis, pansor nulumbak asawat, lomok nuinan ra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nusanggalas inumon. Katalu, kapulingon, ang akan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis, rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ragula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ragula, kapuam ika sinangan ragula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ragula, ang ibitra inan apiha.
1: Amun makarampot am makakito kau rakasokan mangimbolo, am lalaing inimpayan kia am bokon-bokon kapaganan sosial, kon nyayo kamun masaga kau maguyum rakendanganan ru counseling titiu menalingapu rakapagaran sosial syukur baku mulupio kes mangimboloti teleponimin kalian kasih sa 5 siam siam siam kapam WhatsApp kau ra umang sa siam 26 sa 5 siam siam siam.

0: せ明日は会おうと思います。
1: ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanay na kalatya id zone o muhig kaysaon Sabah muntak mong umuhig katanangan om kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga muntok bintong do umuhig om otonong tamay mo o kinaisanon kaysaon Sabah. Muntak mong malimpot do duvan din do papapanaw kalatya mintamong kumuhigan miyampay misampu om kivaza id piyahatan sa VIV agent. Kinapanoy na nga din na po, nga montok manguhan, tundono kumuhigan, manahog kalatan, tumahib pimuhitan, o mangumuhig tuhon nga vi o Malaysia. Kumuhigan, tonghungan, toinsanan.

West Zone, Eastern Sabah Security Zone no po, nga zone ko muhigan po imbida, iti San Kohisaon, Pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong kumuhigan kinaisunon kavaygan, om tinda, mantad tundon no kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong kumuhigan om katanangan Malaysia iti San Kohisaon Sabah. Manahob kalatan, tumahib piwahitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan, itkinisunon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumuhig tuhon magigison om nagi katambuhusan om economy. S-Zone, papangkub kinisunon kiginazo kwang hobi soybu 200 tahong apadam 4 kilometer, papampay opod uvang, megadokudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, punak, Semporna om Tawau. Kumuhigan kinisunon iti tamangan do Eskom, Maza Pamulisan om Kalaja Kumuhigan Tinda om Daat.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sangyan ato idsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, koy man, papatam, pompod sa gilid, mantad kulita, om sovo no. Mangimpaw do pompod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapag kawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: sasatunan ko sa mitabang da itatanga magigizan habos kakadazan. Mantad pa di paguhu, mitabang not mga isok ko basan magigizan habos kakadazan so ngayon papapanaw nununo kalajat tanga pagat ko hobi na dahil pamunta naman. Omozon, mitabang so ngayon manoy na tayo sa isok kalajat iposusa teko ouhan. Ko basan mitabang, kapapatanom sunduban isang huban o pisakadazan, kapagyot pinitan da itatanga magigizan na si Zuntinaw om katumbuzan iahayd nodo nubasanan. Tabi Malaysia Madani Mantad RTM, teman setia Anda.
1: Kasimbahan Bos Kadazan.

0: Ay, kopibosian. Pakinangawno. Pakinangawno.
1: Sa himbahan, Boss Kadasan, Saba, VFF.
2: Naikot si Oswaw. Samoy.
1: Kanaw, kanaw. Kanaw, kinaw.

0: Hobi kilati o kaposisyon iuha-uha mantad ko kaposisyon iopuavang nga ako pumahubok inupus kuma paginakan. Sumivat no, panodo no kandaman togingo ompogyo to inupus miyampay kohominan. Kilati o kaposisyon songyan onsiko o paginakan. Katabian talaw paginakan mantad RTM teman setia anda. Adalah keluarga. Ko opodong duvo Wuhan kohimo monikid taun. Mundong namot o vinon montok mamantang dotuhun itamoy mo miyampay dotoko. Isyoho, oko nopo ko pakakalaja ko hidasan nga makikinongaw tauhi om popotonong sunduvan om nagihundu ipakalaja miyampay aw manutul do inusan. Nos, miyampay topyumanan inoponu kasyanan oko nopo ko mangusap isyoho do ganit itinan nga mangusap nagitopyumanan do kosi om kahansanan susumakit. Kumasa via vinos, pingisaman diosu au miho gatangon. Kotobian tadaw nos somvinon. Nos toko, timpumikot toko, vinakas ekonomi panamangan.
1: Ongo o Sabah VFM kosaimban mos kadazan, masakataw huzan. Sisam nga panumdupo titik 2FM id Kota Kinabalu tisan ko tanabon tuaran om papar. Sisam nga panumtahu titik iso FM id tenam om keningaw. Sisam nga panumtahu titik tahu FM id tanapisampuvan Labuan. Sisam nga panumonom titik iso FM id Sandakan, Baluran om Bukit Garam. Atus apat titik iso FM id Kota Belud. Atus onom titik 2FM id Felda Sahabat. Atus 2.iso FM id Uvang Sokid. Sisam ngeperumvahu titik Sisam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus 2.sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan. Pakinangaw no, kasayimbaan Bos Karazan, inaikot pinasi.

0: magisusuway tayo na ano toko om day katangkangan dino o hivan toko dumabos kotohwadan muntok tuhun ngavi imina nakaday na toko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onu no po bos ipohomuson na niagahi olati ino no po na kotohwadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno kotohuod no om pobos no kotohuadan. Kotohuadan!
6: Diyan po nung sababi pagunta ko sa Babi FM Simpan Bos Kadazan. Dekat binasya sa otomay mo. Hey hey hey! Copy bus yan nung sababi.
0: Ohikang songyan oposik nung osubab. Kadaakan sokukuang no duo jam paguhuy mo dog. Pisokon handphone toy kakamot elektronik tu ninavaw matag kakamot nabi dino kapangasaw no binasi todog. Manginung vaig paguhuy mo dog. Om songyan oposik muntok papahabus toxic insuang tinan. Sosawan mungusat tinan, sokukuang no, intoku sa minggu. Pihiyo no, votik ikosudong, moy omohong na monop. Potentuan timpu monop, iauhud. Om, kada penginum tinumon kavu, om kikafen, paguhuy monop. Ogonop tonop, kapoing kavas, vinasi kohidasan.

Hey, hey, hey, kopi pesian dong sebab temen aku ngabi. Oh, no bal dia sudah terlalu banyak nanti temen aku ngabi. Ingkoh kau na, ingkoh na, anu itu, buhan kamatan dia su. Dabai na kepada tu tanau na di takau dari buhan kamatan. Dani, ingkoh na. Napasaan dia su. Dah menandak na buhan kamatan dari temen aku ngabi. Dahil pamanan to ko, dimpoton to ko, kuma dahil himundok, himundok do kamatan do, kotaw nga po, kotaw nga pada miso, do, kay pupusan buhan diti, matumbasan so, do gumu, desu di no, do, i, minungay tindapaw, do kamatan, dahil ti, dahil ho, kanya, bina kapiso, kuma dahil uvang nga vi, mungay nga vi intong, do, kalamazan, ano po ko manungin to nga bida kalamazan nga mungay nagi da manandak na po da kalamazan da kamatan iti kamay da kapiso mungay intong mungay sasi da isay nga bi o i mobi nga bi da uvang diozu mga kapiso di sugandoy sugandoy da zanak sang kataon ng sugandoy kamatan nagi tanto na po unduk nga daw na agumo nagi alamay nagi iti mamahan do mongay ano iti mongay undun dahil hintun nga vida kalamasan na kamatan kanya paintanod mintong na damin hobi binasi ka wokon no boss na paindi kao na damin ano iti tumanod nga vida iti babazan na mithambus na ikaw live kibidean na ngan mongay sasi dahil hintun nga vi dahil kinizunan nga vi na kalamazan ni kiba nag-iianangan dahil damin na po inko na po ako na manandak niti tumanod nga vi na kalamazan na kamatan niti nga isohi mo manandak to ka na buhan kamatan kumari din po ton to ka na kapanandakan na himudok na kamatan dahil kovian na buhan niti dahil ho in hongkot do koy saan kung pangadong usmo niti tamay mo mega miyampay ko dago Isai Benjivino, kanau mo kinangau, kozo ngabi tangan fasid bos tak ada zan, pemohis kudia zo ngabi dah tadau bayi nanti, kau peram tu bukan kahimo, tadau minggu. Unduk ngadau ku kadi Joseph Lodin.

Maiso kabaga do binanus no ka do so ni Joseph Lodin iti siunduk nga daw po ka o mihano o himunduk no kamatan tapin ko nga vi and yung kino

pengen ko kita daunduk nga daw nga bi. Onsiko ginapo ka niya. Kaya mataniti ka ng musiko ka ni Julius Mojonok. Tanda ko nito ko. Buhano kamatan. Yan pa'y ginapo di Hedang. Ginapo di Onsiko. Tu buhan po nogi. Ni tanda ko nito ko. Muntunok ko. Basta na nito ko. Kadazan. Kadazan.

0: Munsiko Tokono Toin Sanan Kadi Julius Mojanak Dan Hozora Ritirin Tepeng Kau Ngawit Tantu Na Pada Buhan Kamatan Kanau Na Munsiko Na Pada Kau Kanaya Na Manandak Na Buhan Na Tokau Buhan Kepanandakan Tokau Do Kamatan Diti Apa Na Pada Dupa Tanau Manandak Na Himunduk Kamatan Nga Son Buhan Tokau Manandak Na Kamatan Eka Pipasian Kemadi Zong Ngawit Di Facebook Do Sabah BFN Nancy Lian I Geoffrey Antang, Angelica Ojik, Nancy Sylvester Victoria Ang, Julita Margaret. Nansa na pasi kena posikan kadi Julita Margaret iti. I Claudius Clau, Patrick Jonius Majakoy, Peter Gabriel. Joseph Colombo, Clay Ignatius, Ipol Eric, Mel Andu. Mega tamay mo. Kiva da padam tu tuhun mama sa da pain tanud do ko sa himban to ko dai Facebook da Sabah BFM apat nga padam tu tuhun dai TikTok da Sabah BFM copy posian dong subab ko madi da tain sanan na pas ahan san da pasi kina posikan da dong subab diti kadi gundahing ka festa do dong sebab diti penakan do lamai kamatan dayo id Saint Paul don tozidon kya nah tadi ma dia sungapi do moi undun dayo kopi posian dong sebab ke ma dia zu mangingin dapo ngapi de nambah ko napo do dong sebab diti tentu napo do id kahan sanan do tamai ma basi o pengindapuan kya dai pita muvan ngawi de dongongon patai de kinarut dai ho in kota belud de nambon apo oh hami nak bisa ko ma dai pita muvan do tuaran om ong ngau toko do hozo sumusut titi ko moi do tomu do tuaran kadi saira pita gom itu tapi nai ko ngawi jadi om na tandak no kamatan dai uvang do tuaran di minggu tak nak katai pako dah no azok hasa diti dan ingko na i mabui do uvang tuaran om in kansanan do kanu do mugovit mangkat do ngan do uvang tuaran do tahun diti na bonehaan kan ya dari unduk patai dari unduk ngadau tai ke nagi dai iti api boy and sugandoy om di kasedap kiva nagi piboyan miti hambus dai iti ano iti TV iti kita dito ko piboyan do ano kadi i dazenak ngabi kan na ikot binasi ngabi kapag kita nanda tiyo mi bay ngabi unang kibay ngabi dai do piboyan di nasa tanda pagunto ko do sabah na ikot binasi maswa to may mo kamatan na tanda kon to ko da taon niti imam kanaw timihabos muhis do ginavo kumangabi diozu i songuhon na mongingya habi na kamisa mongingya dahil sikul ngabi katabihan tadaw do mongingya itinandak ni tadaw kaniyam kapada mo ng buhan do koy mo nga toin sanan mongingya bagya mongingya kapatay do ano na po mongingya kapatay do music patay ani mangingya dai ano na po mga katabian na tadaw mangingya ko ma diozo nga bila tensanan pam kanaw tanda ko to ko bobos na ano iti kumadi mangingya nga bila to ko tanda ko to ko zoti ho
1: mangingya pangbibida hansanon Malaysia tema tadaw mangingya dupong ngaybu dupong padom onom mangingya paim bibida tanda pinggisaman kalaja pombitanan om ki kogi ginavo tavasi anamot hansanon Malaysia popokito tanggungan mangingya sebagai popopobu kabuon om katanangan Malaysia katawadan mangingya tu minongya om pinapabagi toihan ki guno kumadagay katabian manandak atadaw mangingya mantad RTM teman setia anda.
0: Oo, kumari yung supanang rin tuwaran. Bakano mga ito mo do tuwaran dong sa pabdating.

Top na ikong avi. Kapayhan, so ang aming napariti nga namitagay, mantad di Rooney Cyril Law, mantad Kampung Nauntun, Inanam. Kapayhan, adamin dupogun, i Jen Binti Danggon, di jam ko si Zam 40 minit do dongon sudop, di untok tadaw ko onom, ko podomonom, buhan do ko himo, do dayho it Kampung Nauntun, Inanam. Mantad no do kaya daniti, do manunda po poyho, di Charles William Law id Klang Kuala Lumpur, Karen Wina Law id Labuan, Om Topinay Walis Om Kinovangan naging ngavi dahil sadu tayko id Samok. So kung natinan dito nga tiagak Jane Binti Danggon do untok ko podom sizam buhan ko himo tadaw ko duvo do jam ko podom iso do dong suvab do dayo id Kabangan Katagazan Kampung Tuavon Pinampang. May do at hinasan ko sa Diyos suguto ko po vago. Kapayan suwang hamin na palitingan ng bitagay mantad di Rooney Cyril Law mantad Kampung Nauntun Inanam. Kapayan binupogun i Jane Binti Danggon di jam ko siza 40 minit dong sudop di ontok tadaw ko onom ko padam onom buhan do ko himo do dayho id Kampung Nauntun Inanam. Mantad no do kay daniti da manun di poyho di Charles William Law id Klang Kuala Lumpur, Karen Wina Law id Labuan, Om Topinay Walis Om Kinovangan ng ngawi di sodo taikid somok. Masa ko natinan dito nga tiagak Jane Binti Danggon do untok ko padam sisam buhan kay mo tadaw ko duvo do jam ko padam iso do dong suvab do dayho id Kabangan Katagazan Kampung Tuavon Pinampang.

Pason kayaan kemadia zuna tong kisadan do paganakan to pinaim walis megadin ait di tinudi mantadagai id kasimban bos kadazan saba VFM hansana vakas o motonong ginabodia zuna tumugufang timpu kayaan diti siyo.

Laban na jam ko to sa minute na rong survive pagun to ko to pinagong avi. Kami mas yan kinapasikan dong survive niti ka param tu buhan ko himo kung mga dia zodi ko papasik nati. Napunan nati. Tay ko timamahan do masik tu minungay do kamatan minandak do kamatan nati di ko sodap ko ni. Katawadan kopi bos do minamihi do tamay mo do kasayimban tako dito kasayimban bos kadazan i mga uvang do kinaposikan dia zo kinatungagan dia zo tara ban niti kada hiwai mo do katahuan kumada minamangon tu kakal tako do ano iti no nuan bago do kasipatan do mintong kanavaon sanga daw po bago kan ya om padam tu tadaw na tako dahi buhan kahimo diti yan na ti uwat ko do inko na o i kinapananakan dia zo do kamatan ko na nabasaan dia zo kibara ti di dia zo di mintikit do uvang no manehan wa uvang ta sama ko ya kan ya mintikit do uvang moy da mananda kamatan mamuga da ya in tuaran patay ong ya ya in kota kinabalu bibi keke mo nga da ya in pinampang om nagihud pa par dati bago kod no manehan kibara deng ka to. Iya no, manandak do buhan do do kapanandakan do ko basanan do patinawan ta ko copy mo siyan kuma dia zo nga di Facebook na Sababi FM mega no di i Honosius Datu Alfred Boswin Datu Honosius copy mo siyan do dong supab kuma dia James Sham I like your style copy mo siyan Woodit Oyo I Paul Eric Jones si King nagi i say bagwiti yung mo ko po iya ko po na ay tingabi nga na yung Facebook dito Sabin Kangut nagi i Peter Gabriel Rokia Abdullah Dorothy Fredelin I Paul Eric. Oh, gumu ang alamay. Oh, kiva do dubong pa dum si Sam Mato da Maso da pintano da. Itia Facebook to ko do. Tamay mo na po ang alamay. Nga vi da pintano kyo. Pason pa nga mega tamay mo. Oh, gumu pason ni tinga. Iho na siyaw no. Mangan ku piyo tu. Tumbasan zo. Kaya kam pinlati ko nga vi bodo. Aw, avi. Tamay mo na po daw abi nga pipahambos diti nagi kadahivay nga pitambahot in TikTok led sa Sababi FM diti Dinky Alunting i Dusun Tambunan i Malyaka Dolores si Timin Mohidan Mohidam MM Su Kasulin Pungot Mantad Buffett Patrick Jonius Majakoy Peter Chong James Sham mga natin lagi i Dominic John Dungi MDM ngabi i Boboy gumu agundahin ka fester na ginating apa yung tanod do niti TikTok do sa Babihem ba tapi na ko ngabi mega tamay mo dahil timpo do jam ko tu gisa na jam ko tu tungo po diti kone ko hozo ngabi kapapago so di ano iti kumain ako nga kumain saan mo kumusan kung kapapago nagi nakaw ni narita daw kaapat mag ya ko ni ko Hozo Hozo nga pin i Malicia Galus ipopaw nagi di Matilda Mojun niti ikapaguhu na ko ni ko niti mam kanaw kinungot ako Hozo nga pin kapapago niti Hozo kumadi manandak na pisa sa faan Malicia Galus kadaw pisa sa faan di ho

0: Ozoni, Matilda, Mojuni, Tinudi, Agung, Agung, Kuyuuka. Pagkwede di Ozoni, Malaysia, Galus, Tadaw, Pisasafan, Dioho, Nagi, Tambaik, Kadi, Popo. Narikipat toko, Ozoni, ti, Apain bibida, naikot binasi. Kapag gusto, na daw kang kam, kanya, papatiw kang kam. Ada-ada mo subam dito, kipa di, ano iti, tubuhan kamatan, binigya hom, deng ka na bagya ka niya. Dali, tumay mo na po, iginabo po nga, tumay mo daw, sindak, ano iti, matunghotong, mantoghontog, niti, ginabo hom, tundundo. Ay buhan kamatan niti na idkonsikan wagya ka mo zon ko ako po nga hansan daw na himpa ka kupi di azu i ano iti pa hindi ka orte maginom na kupi nako kizod na takod nakasazaw nati nakongo nga bi hozo daw kapapago i hozo nga bi datang nga basi kapi mo siyan na id Facebook na po niti ay tapo upuhan nga bingan nito Daria Sinsang i Wilfred Bobby Sevelian Glinis Sipojol Maria Juhan i Melchio Miziol Andang Nancy Lian Lugay Lugay Hyra Kim dahil Korea na babay na dito i Hyra Kim katibayan tanaw kamatan mantad jikoy tayko dayti jikoy Korea ka dayti jikoy sabat puun apple makin hukangan ka na saan on didi pwede dia zuri no nga ngaton do oniti naton do atu kahubok bago masa makin nangaw do kasayimban do ditino ni masaw sasaw bago kyo Hyra Kim ansan do mamasiko day no nung alamay ko din no, nga tanda ko no, kamatan dia zure no kya anong bonehaan oka bo lan no oniti KDCA bago din Korea anong bonehaan kon alamay din no Elizabeth Beth Josie Mindong Puan Chu shalom ko pibasyan kuma dia zung abi ako ko di assigning abi mabasa ko oniti pason dia zunga hansan do mega tamay mo okay pason bagi sisimba ko na din Facebook do Saba BFM bam kano tumihan bus to ko momohis do ginapa mi empai di ba bago hozo do kapabago dito tapi ko ngabe derek lamat Cornelia Johannes kano mungkin mau.
1: Hi, Izo Ilinda Nanuel. Pakinangaw ko na ko sa Himbaan Boss Kadazan, Inoy Kot, Binasi.

Mabayan ako nga ko, Hozodi Cornelia Juanis, munsiko ang tanak kamatan. Positive suto ng Hozodi Barbara Emma, dumamay untuk kamatan. Hihoy!

0: Asuwa mo.
1: Hi, kopya boss yan. Pakinangaw na.
2: Sa himbahan, boss kadasan, Saba VFF.
3: Naikot din na si Asuwa Tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

0: Labay na, no jam ko tutong pero miso minito lang sa Fab 8 pagunto ko. Mega tamay mo. Timpu do piandadandad. Timpu do pamahavan diozu. Timpu diozu do mengungkap do hozo kuma di. Tawin sana ni ungkapan diozu. Nah, penakan hozo tara minggu. Teko niti ka pengungkapan hozo do tada o minggu. Isai dati ka paguhu. Tayo mo pa ito ka pamahavan niti kyo. Sa Babi FM, Kopi Bos yan.
1: Hello, Kopi Bos. Kopi Senangan, tudaw ka matan.
0: Ah, Kopi Bos yan, Kopi Senangan, kumadiyaw. Isay kiti tabi na, isay kiti ni?
1: Oh, sintom ito.
0: Ah, sintom, mantan. Oh. Mantan na ba?
1: Mantan tinatawa, kuta merudu.
0: Mantan kuta merudu. Ah, naikot, binasi. Ba, nah, may na pahambusa, niti.
1: Oh, kita pinaitampulan, lucidayaw, Ross, Ami Abdul, Yadila, Yagang Ridhil, kay Madang, Ami Kaliun, Abdul Malik. Rin sa raw ko nila, lahat ng nagtanong kapangkap niya, DJ.
0: Okay.
1: Ali Juano kon.
0: Mam, oh, katuwaan din ako no, Sintom.
1: Oh, Pusikaw.
0: Ah, mga Sintom, to a hide zone out do no ko pumuho dated konti ka di Sintom din nga. Kinaubangan nga di Sintom, tamay mo na po do paingongaw, paingiho. Nah, dali na ung kapan.

0: Tuaran.
1: Ah, dan si Tuaran, mai temu Tuaran mai na?
0: Aku isi mungkin nak orang dulu.
1: Bah, oh mai na pemusa pasana dan si.
0: Bah, apa gulu apa mika apa pinai?
1: Kata Tuaran.
0: Aku dah gilingan tambal ni di Tuaran negara to Ilung Kim, I US Yasip. Ila koru aku, oh ni mungkin nak orang dulu jari nak.
1: Aha.
0: Tambal tapi na itu pulang ni lo tembaruli ala popera ngoy jobai no itu na itu no tabangan ku ikuruting lo tembrong ku tabulud takaku lo na ba ku tabulud inuin ala popera ngoy lo ngoy be no iba tayon kapisan ang to namin ku tapin lai mari no
1: kapi masyan katawaran tapin lai na kana
0: oh
1: naikat binasi aswa untuk mai modo i moho untuk kodong seperti kan ya pio kepahit pason pipio pason mantad i WhatsApp le Sabah VFM i Simon Boswin om lagi Savo daw i Lili Nyam papaungkap kuma pahit kata fadan dari pason nu Simon kuma di Datuk Seri Panglima Dr. Clarence B. Melakun Datin Seri Panglima Sylvia Malakun, kumahadi Datuk Protesis Mukiao, Datin Emma, kumasabi itu pinay ku, mamay-mamay, inay-inay, boys-boys ku ngabi, menengaki ngabi, kopi pasian, kongsikan do, kasabon tadabay naman san, toko da do, katay mo na da belakat to sima, mantat do, kinaingan. Kadi Simon Boswin, am Sabo, i Joseph Potilu, kopi pesian do dong subar betara minggu kadi Joseph Potilu diti kopi ketepian tau tegak sudah kamatan pason daw kumadi Julita Margaret Maria Juhan Inai Sugud Inai Sandakan Lucy Doyo Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Frateki Najil Edward Jokinon Julius Pansi Nogi Charles Loginon gumupo iya wang ait tatara bayna nga aitan ait ungkapan baguda timpo mikot ka Idkan senandong hidas ngawi temoy mo. Hey hey hey kadi Joseph Patilio. Sabah BFM. Kopi posian.
2: Kopi posian ni gede dia woi. Gigi bin.
1: Kopi posian inai.
2: Kopi posian ni gede aku suapun tanaw minggu. Om ketembian dan untuk tanaw lo kamatan.
1: Naik kombinasi. Ba mai nai nai.
2: Mami pagu, kuba pangambilin paganakano, i mamino.
1: Tuanan.
2: Niagano po, niagano gipaganakan ko do dati i damin sugod. Yadi jo ni Rita, mau nang ngadu ngabidogo. Niagano gidi i paganakan ni Pito. Imami daw Evelyn ako nag-iihiva ni Maliadi Maliaka Maliadi ketawa na naka sa da pabay maka namang ukap dago nga adyalang sa naka husi ketawa na ni diyaw ang katabian na antok na daw na kabantan nagi ketawa na ni sintom nagi dibayin no na naka ngo sa diyaw hahain na daw sa naka ngo sa wala nung katawa na daw gigina Omega nagi di diagang sampulan i jani upin sabonau Omega nagi di Lucy Dayo MG di papal katawadan nga pwede diyo su do so biyabi santo nga pwede katun dago ako katun nga tamay mo na po do iginapo ako diyo su nga adako kukuha sa adyan lang so mabay pa di Joseph Patilu to sa lalo do mungkap dago do tamay mo sa si do mungkap dago na katoho ni Joseph nga ganagi ako nang gihiva ni i Bunundari do tao may mo do sedawi daw so kapya ng ngo so gya dahil ulam ko na hindi sayang nga ni api hivan ko di nga api agumu di gya nga api at ang bahot nga hivan ko nga saan so do ako kukwasan nga api Tentu apabila tepi naik ku, dah icah dutai ke jemok,

0: Nakabi daw katabihan ng konsikan po doon pagka daw kamatan. Mahabi pa kali ko sa alam niya gadyaka ako na dahil kunak sa pagganakan. Katabihan ng konsikan na nuna ba dia so ka. Hansan doon nadalamay ko na dahil no. Isang top nga pwede ako ay nga at ako kakaos ko paiton ko bago sa paita daw no. Ang asan na no, mo. Mga ito susay na mga ano dito nga tabasan na po doon gumugya ka sa ho nagya ko ay mungkap nga bi iina dati ay ijibin sabi abi naging nga bi do kinupangan mo doon no nga bi do katabihan ng konskan ko nga bi day Diyos do katawadan na ijibin ay no kano
1: katawadan ni Nay na kano
0: okay.
1: Hansan sa inyong ako nga vi noong kapandi tino di tepray ko nga vi kano kinungot ako hozo hozo di kafesta makujin nagi hozo di Olivia Peter kano makinangaw hozo di kafesta di ti ipunganan na taguhi ikan.

0: Laban na jam ko to apat nga pa ng minuto dong suvab id pagun na to ko coffee boss yan na dong suvab kumada tayin sanan kumali katatano do ko sa imban to ko diting coffee boss yan dong suvab na motong ay diyos do dong suvab diting kadi Charles Loginon din pason daw coffee boss yan dong suvab tanaw minggu kumada tambahot nga vi i Jonis Mansatil Jonis Mantahan datu Protasius Mukiao Simon Justin Raymond Dunung Gideon Mojiwat, Gasiku James Sham, Johannes William, Datu Elizabeth Morris, Joseph Potilo, Clarice Lajibin, Emilia Gom, Ogogumu, Politi nga ako ni nga Avi, mangait nga kadi pason di Charles Loginon niti, kumada toin sana na tambaho da sa Babi FM, kontibenta daw kamatan, tabi pembasan, konsikan kadi Charles Loginon. Ano tayo mo magkita ko pumahawan sa Babi FM, Kopi Posyan.
1: Hello, Kopi Posyan na diyaw di Jibin.
0: Kopi Posyan.
1: Naikot do suaw.
0: Isyaw po nga suaw. Nagikipa po nga daw di bayan na? O sindak po nga daw?
1: Oo.
0: Mamay na pamuso, ipamuso no?
1: Ang pag-ukumadiyaw, mempay pag-anakano.
0: Tawadan.
1: Nagano po, ang mga VDJ din no? Sabihan ng kumsika na kamatan. Kumaritambahot ko may wasak na jadi Kim Rintinfok, Lucia Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Sirilim, Donnie Inggang, Narumbay Pito, Julita Judith, Patricia Nicholas, Stella Amando, Serita Samuel, Nancy Tai, Joanna Ujang, Vanida Tony, Brenda Nandewonsen, Michelle Michael, Julia Nunong, Vicky Michael Mujunto, Vincent Anu, Sampaganak Kanzo, Dahit Salamban, Hansan Naidasko Tumaymo, Pumanag Gide Robot Vincent, Emma Sebastian, Ngavi, Dikingan, Naigi Samzip, Pengampay, Kunangavi, no. Ino, katuhadan di Jibin.
0: Katuhadan, dina ka na.
1: Oo.
0: Naikad binasya, suaw, tomoy mo hansando, o sindak, o masuaw, kung nga video do ng subab di timo, kikinangaw daw kasi yung bahan buwas kadasan, miyaga, diho, ano iti, bunga daw nga, nung ahuhungung, to, ano iti, tadaw, bay na nga, hansando, tomoy mo na po do, suaw, kyo. Ada tanod, miyaga, hinungung, bago, do, tavan. Sa Babi FM, Kopi Posyan.
2: Kopi Posyan, tadi ang meliadi.
0: Kopi Posyan, maliaka.
2: Tepot no, naikot, gini nga tak daw di bayan no, suaw.
0: Nah, iya no, idkahan sa nando, aniti, suaw to ko po sa bayan no, kani?
2: Iya no bo, manak na kaundangan sa bayan no.
0: Oh bo.
2: Naikot, pindot do.
0: Mamay no.
2: Diji Ben.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ka di ko sa ulitino di o, ta, nakasahang nagginabo ko.
0: Tambay sa, tambay sa.
2: Isa ay katutundo, taguhi kamay di bo. Sa,
0: oh, i kafester, hoso di kafester, taguhi. Oh, ah,
2: na, isa ako katutundo taguhi, tarak na panabay no nga, ako tutundo taguhi.
0: Ah.
2: Ondom ko, boss, tako ba, Jeje? Kasi po nung kaguhi o, boss, tako do, sandado, bayan no, o susa no, di dati gumuhi ko niyo. Oh. Pag-uhi yun dati eh.
0: Hansan, in kahansanan.
2: Ba?
0: Ba, may na.
2: Habi pag-u, kumapahay do, yaw sundi ang pagkanakan no, ang kumadina no, do, kapi ko siya, nang suwab ka, hansan do dahi, das ka no kya. Kumanag yedi, so, yari eh, tapinay ko, iungkapan ko nga yedi, ang saan siya dada sa ngingong o kauti tadaw minggu kapipusian na tadaw kamatan na Diyos nga aw ko po ka sa hiva ni Luz Luz nga mo tutako do Miki o pwede magunan nga kadak ito pihiyo to kawano pa nga asa magyum aso ka nung magyum do kawan do mega di kawan heto ka di pagului katuhatan los kapibasya nung suwab ohihidas Canada kumana gidi idit Australia dit ngatan nakasakahidasan o dinak ya kumana gi ngabe do kena ku sa viavi ho bi pade kawan-kawan ku dunia kampung kitu au de tu nyagan ke dia tadau humisau tu naikot ngabe ngo suau tok tongo ku dai tok kito ku sa viavi tahong megahong ku siaka jadi ku ngavina do kopi pesian nong suwa bobi basan de dia zu mansan sudah do sehat kena da sahi hinai dia nga aku pokok sahi va ni meleka dolis menangku sekemai meleka dolis padua nan kita da kapal da kasakai sudah mati sudah kapal
0: nambang san dia sampai kapal
2: Nazakan, oh. Nazakan po dong usufab kyo, oh. Ketahuanan, jejeben, ketahuanan lagi menyakadolis, oh. Saya sudah pengong, aku ada pengiak kena.
0: Maaf ketahuanan, dahin aku na. Ya nah, naikat binasi aswa, tumay mo tanto na po kasimpan, mos, kadasan.

0: Non ho survived yeah. Masih kezo. Hozo di aniti. Oh, itu hozo di cafe di Tino di kan ya. Kok main no teguhi. Naikot binasi aso atau main mo. Tapi mo toko pemahaman do sumusut. Saba BFM Kopi Bosian.
1: Kopi Bosian nang suwab nyawa nang pinai.
0: Kopi Bosian Petrus.
1: I said ini pink sedap po.
0: I saw no zan lo sedap.
1: Nasu nasu unu yang iba ini pink ni nak alasan mengenau ke mengani bo.
0: Oh I saw dati.
1: Oh awak nak orang nak kau makan ni kan yam.
0: I saw no ngai ku ngai yang nata tangkang awak do ku kau mohon do suvai.
1: Iya iya no bo. Wapun ni.
0: Ba main na pemusa.
1: Pagulong po umak niyaw la ng pinay.
0: Kato ko dan.
1: Kapitlangan na daw kamatan umak niyaw la. Iba na daw kamatan mo na yan damin no.
0: Oh, kiba dito eh.
1: Ba, yun na nabas ni. May po sulay nga ba yun. Nabalot do yan. Kintrisa na muna nun. Sa bagay po doon nun. O miss, unimilay po doon na ba yun. Nakalambat, unimilay sa bayang.
0: Andada.
1: Ang abas-abas na nga yun. Balut kawin batugas awal dan tanau main na umat yang di pengurusin negara iopok awasi-awasi na apa-apa naik dan batugas tanau main na umat yang di tempulan koyok men miliagom nasendakan nang umat di ros nalabuan unit nang i Abdul Malik i Joseph Patilo lagi at pinay lagi dali kampong inabong pinampang umanagi di yagang so na po ngayon magkikinangon nang sumap may nam kapisa na nga na daw minggu umayalam isay na po na kaano may tanaw kamata na inang na po ngayon na mam wasi na manaw mam kahan na pinay.
0: Ma'am, dahil na ka na, Petrus, dahil na ka na.
1: Okay, mana ko pa.
0: Dadi, tapi na ikaw nga, Vic, ano? Kinungo to ka, Hozo, ipong kapon, Yazoo, kumari nung kapan nga, Vic. O, pansan da, inung kapan nga, Vic. Sangin kong, oh. Hozo, di Lucy Batak, izyaw unduk nga daw. Pasti sutan ng Hozo di Jovita Chin. Nasip daw ko, Hozo. BFM, naikot finansi.

0: Asuaw tamay mo.
1: Itino ko sa imbahan Boss Karasan sa BFM. Naikot vinasi, asuaw tamay mo. Kanaw-kanaw, kanaw mo kinungaw.
2: Daman na jam ko kabaho do dua minit orang sebab id pegunut kau kakal tokau daid itia apa pesan penakan hozo do tadau minggu taiko kepengungkapan dia sudah hozo kuma do kinovangan ngawi akan nonton mau tokop mahavan do.